Sula kungle na bila manye sula nunde dun so kono re wazulun na ne ka fon kono fo tuma ne ma ane no sula kungle ye ne jurale sula kunye la bite na